le calanda tonatar mi to chamandi namba bosham pipado le mama dano lenga maleko luka ho pada na chira kona kucheta chada damo kare na jo serie mantulo jamla ki ho tha ko na chira samne ho jata nal chai na daga gadala khoso da nal da na kachela mara tu madure na desh chadur sadu na dan na dure na sorry da na chotyo na shandu chai malo na trariya punara pha mata na mal ko do jama ko rakho minne konte na di botala bolo so kande bachara na ambi chokada sore kande dila bana ve to anna waja dana sagana da mo na te pata na tawa kasare na go tabi pa mai dala ka gucha ka mo so kal de ta tula da mo ta dila pati ta ka ke ta mala tana di ta dika samara ke si pina da mo na phara bo ta bulwa bolang go da jagiya da na tole na da bulong ka ka tukna bala mo che dina salu an to sai ke sa onda ke ke ondo karma ma go da bombe na pada chakko da na jala wa ke sakala koi na gan tu tamano tu bume tau ka se paira na na ni gere sai gere ke mare ke la wa tan tan ti rau ti ter de banga som ya mira para dan ga ta ta ki sona es da mo to mato ge ga da ja ki ma tu she kura ka bal ya kuchya ka na ki lenge ke di di go ta ma ya na ga dia go de te me te ko mara bawa si ge balta ka da sa koi ra ol ya dro she ta kalo miri kalo ge goru ol ya dro she ta go da na one na di ne ka we to pe kana ma re silla sa nego da ichar ma dala me nego da bolte sama tha ke tazi banagi ba ka ki ji wadi appa ba bol kana war ta wachi ga ko chama ke tano atai na kirai na thup san na o ga ta shwa ku ma lai ta bala pa te to nan san ta mar ko mala gre na ka ka wa par te da na o banagi ma ka ki ji wadi appa ba bol kana war ta wachi ga ko chama ke tano pula sa ka da mita aur ja wan de ga na o shipping se na ga si mo le ga sa na pai si jame ko na ga da ga ar da da le na dadai mara el yoga karet na shara na utalai mara el yoga nani ka chi mara o asena el yoga le ga ma ke tana o sila jata mai na bolte samada ki o bolai